Afi ye be wura de nesperia me di kan ka cho se nem pa na no de te me sro yo hu bo bi ma me wate nya me yaduma me pa cho ko so afa she wo kalandem ne ko so ambo e bo won ka ye e se on the 12th of November yesa e ko madina UPS hu bi em last year na nya sem ke toa me se e bo angomache anena me ne mami bi kasanti bi ne ba otas mo kon se me busa ne se last year uba 8 to 8 ni bi. I said that the mama be my mama say, "Udruhonom angomache

endpoint die busa wona se oba a wotwo wonnyem wo anye se yi wa wodi ato atwene ene wo so a enye se e dia wadu menopause na obetena se na bosu me ben mi ensa bosu mi nsia ummo wonsa no the question e busa wona se emuja no a wo se ba no a ama no ehifa na musa emuja no eko na no a me sa akire mu se ade ehia de ma oba bu ni nsa no ene se you are being renewed. The ma oba bu ni nsa ene se bosumi bia no wa wodi enim no ensemu ebam ah sa ensemu no ebam because there's a likelihood say obetimi aye dey anyam eni ntite bosumi na ebeso na bia wa anyam na sa ensemu no ni nyina no aye spy or say e dey e pa abonten na e ba abonten no ene na be hu ni se bia moja enam sebi wa se a eba ene e be kan se menstruation

0: ẹni ti no ade miensa na se nan pe e na ebo emma oba emu ni nsa de emma oba emu ni nsa nsa oba aye yi na wodie nyina e bia yade bi na ba emu e bia na wonya cancer bi ana se e bia fibroid bi na se de esi hano no e na yi firi bo sa oba no eno no wonmu ni nsa wonmu ni nsa bi sa oba e bia ni mfie kwa ni mu ti se me nana abrewati wa a wo yi a wo be 97 years yi ana obi wo 55 years 60 years na wo do menopause no se na oba no omu ni nsa na oba onyemo ono soso eni kwa so ono soso e de ebu ni nsa wo yi sa category of sa ma ya mabobo su bi a na wo yi oba de wo do mfi su de a o se wutini bu nsa nti oba sa 1 month kora wa bu nsa o se e ya de nya e ma o because the question also be saying emu dan eye fin e fin no a anasa ade a expire no wo me hunam dua nim na o se ba bonten no na ama bonten no e hefa na eko I say wo ho na say the whole day na bi a wo nyon so e ko to the whole day wa nyon so you will be worried because e fin o se fin ni firi wo hunam e de eba sa so so e na wo ye oba na bosume be mi nsa bosume nsia na wo mo nsa e ma na nya wo de se me kwata ke ye no nyinsen bi ani ho iti nyinsen ni wo de na mi mu mi nsa de ya me kwa me pad na na me kwa na me pad na ho ato no ndia ne ene ye we de me mo ka bosume bi a nti wo se me ye ye no e wo hun sunsu an so bibiri ma fa ma no na ye kan ene no de de kakra de kan wo ne se the types of bibi e be kan se amenorrhea ye wo two types of amenorrhea your primary amenorrhea and your obibia be kan say secondary amenorrhea you have the primary amenorrhea no am ya pa che nyina ne say obera e na bien kemai in fact ye nkola e kure wo fie kura de bi ho 10 years na wabu ni nsa e bi 9 years na wabu ni nsa and it is obara ne tena say na bi a be 15 years 20 years in fact na nsem mu okura de obiba me nchen o 28 years o mu ni nsa da 28 solid years o man o mu ni nsa da o si so no we get 28 years o mu ni nsa da ye check here na problem ho ye do courses na me bo boss ana man so so enti se wo do o enne wo akwara wo fie mpo na wo di be 12 years 13 years 15 years na o man o mu ni nsa o so den ko hospital I'm telling you so because in nyanya ye die ne hunko ba nyina sasa ka first na nka bo se ma e sha se so mu bo mu sa na 15 16 years and na the 10 years 12 years majority of them no ma sha se bo mu sa and into so ba 15 years wo mu ni sa ye ka ne so wonye bi efense primary amenorrhea and ye was secondary amenorrhea na na dorsal secondary amenorrhea na se oba wo no si so no obu ni sa obu okra wo da wo ba akum ye nu mi ensa na afa die bibi nti wo mu ni sa biem and in tino obu ni nsa oh when you be 20 years wo sha say nyina obu ni nsa kama kama kama kama kama e bi kura wo dia wo ba kom yi no e bi kura no so a wo ho kura da na afa bibi nti bo so me be so ne men sese ne mba ene ne be ka tsa wo ba no wo ye bibi e fe ne se secondary amenorrhea o che nya me bo a ye be to ahwe ne ahwe se what are some of the causes e die ne be ti me si
1: causes
0: a be ma oba e be tena se bo so me mi nsa bo so me nsia afi be du afi num na oba emu ni nsa e de ne decide ya neba end point to me particularly dia kan say e ma free screening no ashat ye splinters rule shell sign board tema committee 22 bra na be check wa kuma mu free bra na yen hwe wa wodi ni yen ka se wo pa wo da pi na se wa wodi ni se bi pi a clean wo mu ana hormones hepatitis o mu jado do ai wo kuna mu die ni mu nyina no yen check emfa ma wo me ma no so so ti a prostate obet maba mema omo aho oden a ene de nyefri bema aho oden e kofom ni nyina no e ya de a oba ye see ye betima bo ama instantly no ano aho oden na e kofom no ye wo de de ma wo a wo ko a wa okofia oba be hu se wo ko em point da be mse bi akwa kwesi e wo ho e de ade bi ha obi a anase chechew bibi ne nam hu na mbi adim wo femfem wo nan ye wo ja won san yin ai titi won am do end point to be particular say ya be bi how be ababa den so bit my day aba o my end point your number which me afre is 0244
1: 86
0: 76
1: 70

0: Eh.
1: Nadia pa o ma me di video ni di.
0: Tro ka na ye Nadia na motim.
1: Nadia ni e keso se e fit. Nadia pa.
0: Na se ni otu nyina ni wachi nyina be ye o ya o.
1: O ma me si. O enu ase mi pray. Mi si from ani ko fi mi pray. En so loro se ne fi circle. E fi ni ma e ba circle na mo di 4 CD. En so se se mo di 5 CD 50 pesos.
0: Aye nima aye nima trotro
1: nima trotro nima
0: sa nima ne aye not kaneshi ene sa emiamia bi o wo trotro o sibefe
2: doko area ho even sawam nyina akaswa
0: we dey a passenger for mama sorry because

0: pẹni akọkra hwe akọkra
1: ko tu abẹ school fees
0: wo ni akọla na ko na wo akọ tu school fees o hu
1: say
0: da na be tu school fees
1: se se kura pa tell say abeto mi die ah ma me ni wo kura wo ko ho e no so na tell say so na wo je agu
0: wo je agu
1: na akọla so oni ni ma mi phone na ya kọ so
0: oni
1: na wo chi papa ma say wa mama duane
2: wa mama duane and unsa akọla so ni ya
0: en so mi ken wa settle
2: wa settle o
1: allow me da beti kunkun
2: ana e to de bi o mo da wa o mu message na ba ko se we yo mo sika
0: e ka sa jinjo o be fa fa o fa
1: o de bi se fu ya nyo bi esika ba to e ba ya charge obi ha
0: e me jinjo ka sa stop that idea
1: e fu to na de ma no o pa fa o pa me fa because

0: steam to crow. E si a shi e ni enu munka. Shu se, amani, Kel charcoal toothpaste so ni e. Yeti center for.
1: Midi ya maji Kel charcoal toothpaste atubu. Mi yishu nano pa. Ya na jwa miko dano. E ma misi ye fita. Confidence level kwa so. E ti binama. Na misi 32 ni ni negu so.
0: En kanenu a ni ya mame ni mdi bidye chuchu ye seno. Asaya.

0: decide with the gate and shan over.
1: And this is the union bucket to a summer no waka chirawa, wo a jab rapeny wa di echri a twanamo, and it's a which mo is obwa.
0: Sa swatch as you. A woman men on crawy away, sir. Poor you my baya and I was in the chin or send a boy anything who is zungu. Ma wa mini an stop chin a dying boy in the dub.
1: As om o my mini ni masem nim.
0: I'm a man that yako and now yako yanko boy and I sound by. Jason be do feel an opa. Mosse boy and I sound by fee. And my becassa. Be a honor monocassan and the Mikasin TV and I'm a boy and I'm quigma. Nancy D. And I seen at the snatching ya, who's opera, Oku or Prana and Dinija honor. Any be 1 hour, Nantese, Miniano, Essie. Kwa enombe na chukamu kadi wabetina kaya ni mdina kwa hospitali ni umu kituwe piches na mikasi driver na boso ni yanko ni minyo ya baba kutina menchei yetika ni mwe kunji na minyo ya bani ini masama minyo ya ni akula neka iso mwisi ya mfanya sema ni high tension na habana su se mujashie ni wadiki kasa ni adi adi si ya nkane saa
1: kwa kwe kwa kudi adia maasam ne yamare ho ne se ase enkomoa bia onuani ni udi yakra bia ono obi ani so nyi sen die ya wo ken die na se o maame ne nim a ono tu kra se die chire ne ko
0: sa
1: ha enti enti me ba o me no me ne
0: mbi gina ona mba ke kase ya enti no mi shibi na na den den je ko ke kan sem basa me na mbi mi dunya ne etika ni e no wo ka se boy no e so wo nyi sen enti no e no akoye no sa
1: nti ya no papa ne kasa sesi ya so ndo su se obi na aye ne sasan se unua no no petrol ni bikura ansa na eja no eba
0: nti ni se menua no no petrol ni bia e den na wo se su su se obi ma sa mo ti aye asim du wo no ma wo ye su ntimi ko fa fita e ma ne nye tutu na wo ntimi fa tutu e ma ne nye kokko me ana menua baba ako ana tika ani ana ye den ko ana driver no so so e ka ku ana won pane ka se blago ku mfa mbone nchemi maye bonne maye bonne mfa mbone nchemi na me sa den wa bonne ana o start ye se hitila hitila hitila na mama ye mpishin am panse so mum ku pie ni so no se de om pane ke ye no won ti me nya se papa bia an kan kire o man sa no mo de ne beto ka de mum e si bia wa fa om bi sans wa fahin wa fahin ni ni no won ti me nya hwe an kan ye tika num na ye kon ano kase mo fam boni chemplaku nyan ma em chao nyan ma em chao mo ko ka mo tima men kasa ai mi shiwi na se no shimini na tika num no wo kasa anam ofa obi bewu a won kana num asham anda da
1: hmm
0: ha ni kana na metra mo sisi na wo ka muntie mi mo se ko sasem na meka
1: ese o sabio sabio uwi kakra onum nje ombe som do asembe ya asem
0: sa sa
1: na uyo bia wo ye basabasa na onum aye basabasa
0: me ye basabasa sen me ye basabasa me me munti no anya me ya she me nua ye ye sin ka me koye na obi anya ka enfa ne nkon ka me tina ka me se me de ne ko ha tina ka me se me de mimi ne ko because me ne ne ko ngo ko baaye di si e chiri nyina ma anti bi kusema chesi minu ya nishi chabuwa ni bae wasuwa nini nisa yano chabuwa ni bae diyase mno nini na mantifu bimu bea uma amena uma amena mejidi se uni mdia buwa ni mokai kwa sungono bae
1: o papa no suwa no ubu atwe diya kura
0: ae zinu kase akwala niye ba nise nuwa kase onwana ayena fusa onwana suwa ntiasye maime boda mishiwi enti ni mijini it no or the no form movie so one me be kom enyina ewo ho siwa mu bi kwa mi kokashi akola ni sie na ye ba wo ka osu su wan kwotena akola ni nche be 30 minutes yu wan kwotena akola ni nche udru akola ni ho mi dunya me ka bra me bre udru akola ni ho ape na shikezia wo ya kwala bwani kezia wo ya kwala bwani eh masha mo mashi yenko mi timi nyina ha mashi yenko na adi ni jaho kika ude nga kwa faka akura ako ena unangufuwa nasi dadi kena asika akura uwa intimia